mepatch obi gyina mu na afi wa da urade ase gyina mu da urade ase owie ne sa pe baby tena na afi me no mra asema me no nemu ne so na yenhwe enenso baby nyankopon ebetwe ye nafa eti oda na si wi a na wa bia otwe konkron no amiyako asem pado se di oduye fulu kachure maa ye no iti nsu yichimu edu ya sa insi ya kusini edu ya nain Luke chapter 7 36 down to 50 mum ya mfensi edu yu num Luke 7 36 down to 50